0: avocado.
1: Colga.
0: He put a top. Alwi po. Ginabo.
2: Ay, ang ganda yun niya ba?
0: Kata siya ang ginabo. Graduwa ka. Putri ka.
2: Kahiyang ka. Lahim ka. Buki ka.
0: Nabil ka.
2: Oke, okay, abis ini ada penampilan apa lagi nih, Kak Hanhan?
0: Selanjutnya ada dari TK Dharmawati. Yang akan menampilkan Syair Pahlawan. Mana plusnya?